Ehilele I koko e koe mau tamai o kuhe wani, o kutā papu a hoho a whā, e koe o tua tauka kapa pe taumama o atu whāu ai a Fiona. Koko ia kuke a Fio I hotalo ni pe a kuke pūre ke he universi o kumau iai, o kutala ngofua mo whakaungongo ai mea kotoa pe kiho a Fio. Koe o tua koe nei kai whakatupu mai, kana ke iai pe pe mehe kamata anga, pe ai pe he ai pe ai a Fiona. O tau tau ai mea kotoa pe o universi o kuke I talango fua. A ngahi mea kotoa pe na I whakatupu he a Fiona he na I rerei pe mo tau pe unga ia pe mo mau whaahinga. Koe o tua koe o ku mohu I he alofa la hi o keresi pe mo mesi. O kui kai te kito tongi tuha ki mau tolu ki he mau ngahi whakapea ngai ka kuke I ope mai pe aho o ofa. Pongpongini o mau whakamooni ki ai, mau wafo he pongpong koe ni, Ki oa tua e fua ho mau loto mo mau laumarie koe whakapeta pe mo tu gloria ki o a Fio. Ie kei tonu a ho tauhi pe mo ofa ku whai mai ke tik mau tolu mau lavenga monu I ai I he aho po oni. Leo ngoi mau alu mo foki mo I tai malawa ho mau ngai ngapa patongia ki o a Fio. E mau tou nou nou whaka aho kotoa pe I anga e mau whakapea ngai o whai atu kia te koe. Ka maa foki ho mau kaunga pono ngā whapeta I. Oku kei hulu pe aho o lelei pia moho tāpua ki kei whakakoloa ki mau tolu. Wata tau ki ho ofa nai whai kei whahinga o tangata ko tuku mai ho alo ko klaisi. Kene hifo mai e ia o pekia kai lava ke whai ai ho mau whakamo ui. Whakarerei ai ho mau wā pia moe a Fiona ka maa foki ho mau wā pia moe whahinga o tangata. Mau whakamooni ki ai he pongpongini ki ho ofa kua I ho mau lotoloto ngā. O toka maria e mea kotoa pe he mau wafo hake ki e aho po okoe ni kuke teu teu maa ki mau tolu ka koe aho tapu ia o e a Fiona. Whainga maria o kua mau tolu ke mau tokona ki mea to pono whakalau maria e pea ma e mau mo ui. Ma unu mai ke o atua e whawhita I pia mo e whawamalo he ngahi rei kotoa pe o e mo ui kuke whakateu ngā ki ai halafono ngā pia mau lawe monu I ai I he pongpongin. Ho tauhi pia mo ofa. Lelei kotoa pe I ho fua ki, ko tuku mai ke mau inasi ai. Waka wakai ke he fononga anga o toka maria e mea kotoa. Lau maria ho eki, lelei pe a kautaki o e fonua, malumuhao e kautaki community, ka mai kautaki lotu. Pe e foki ki he ngai family, ka mai mau mo I fafo I tui tui. O mau wha mooni atu kone tai ua ho kau mai, e kai o ki mau tolu ai whainga maria o e pongpongini. Ko I au tau ai mu ki mau tolu ki o atu e whakapetai, pe mutu gloria ke te koe. Ko ia koe ngai rei kotoa pe oho o whā pe mō tauhi. Kua whai mai pe maa ki mau tolo. Whelonga ki mōi o mau whai he pongpongeni I he ngaluea pe mō eo pe I he le tō tonga o Aotearoa he kawenga ngā ue koe la langa I mui kakato I a Kalaisi. Maununu mai ke he kamataanga he polokalama he pongpongeni whakatangi atu ki o api oho tokoni. Ko ia koe polokalama he whakatua melia o he pongpongeni mana ke mau whanongo ki o polofola. O mau ui ki o a Fio tokonia ki mau tolu, wha māma I wholofola ki o mau lotu atamai pia moi lau maarie. Tuku ai pia ke kei hoko ia kua whakatu o merie anga I halafononga I mo ui o kumau iai. Kei whai ai pia hau mau whakaloto lahi, kei taki ai pia ki mau tolu ki a Fiona. Lava ke mau ilo ai hala, māma ngi ai ai whononga. Pia ke hoko ia kua whakaloto lahi mo ui ke auhani aki a ngahi paa kui kai fua. Pia ke whakafonu aki a ngahi ipo ku maha. Pia ke mau. Mau tāpua ki ai foki I he mo ui. Tōnia ki mau tōlu he polokalama au kamata he pongpongini. Whawhita ia pia ngā he mea katoa ko mau inasi ai. Koi mau lotu ia mai mau kore whai atu. Ia sisu klais ko alo ka koho mau whakamo ui. Amen. Koi polpola lau mag tau tōlu he pongpongini o ku tō ia pia mehe kospeli o sisu klais ia ki tohi koi a sione. Fitu e wahe pe ko kore mua ke ulau ato e besti tolu fitu ke tolu hiwa e konga. Wahoko mi ai e tau fatu miri au e pongpongini. Sione wahe fitu, besti tolu fitu ke tolu hiwa. Pe e lau e folofola. Pea ko eni, I he aho whaka osi o e kaa toa ngā, hono aho lahi. Na hanga si isu o tuu o ne kalanga o pehe. Kai ha taha ku fie inua ke ne hau ke te au o inu. I longa ia o ku tui pikitai ke te au, Pehange koe lau ai tohi tapu, e tawhi atu mi hono manawa, hangahi vai tawhi oi vai mo ui. Kana e kauene rea koe ia ki he lau maarie, aia ka mau e ki nau tolu, na e tui piki tai kia te ia, he kua te eki ai, ai lau maarie koe uhi,
ko te e ki whakarangilangi i asiso. Ko re ke tau ngatape miai. Ko e talapua tapu e ko kamata ke tau proklama ko ia pongpongini. Ko re pe mua whainga maari e pongpongini ke whakahoko e tau proklama whatu o meri e pongpongini. I he wholawhola ko tau whanongo ki ai. Maro mua ko e tau ausia mo i mai e pongpongi fo o ko e ni. Pea papitai ki o tua ko ia ko e. O falahi ko whae maa ki tau tolu, tau lawenga manu i ai i he sapate honofa o e mahina, o kutako ko e mahina o e family, o kutau whanonga ia i he lolo tongani. Pea whawhiewhia ko e tau whelonga ki mo ui i he sapate ko e ni, pea tau wange pe o kuongo le rei, angahe mea katoa pe i apina, whetu ko ke mea mea i he ope, pea mo le tia o i he ahoni, i he kolope ka maa foki ki Aotea Roani. Hoko mā bē fōke a porofola koe whalotolahi mo ui pia mā ki tau tolu ke whai ai ho tau whakaino hino, taki ai e tau haraponu ngā ki tau ilo lahi ai ki ho tau otua. Porofola o kumo ui o kumānawa pia ku ngāwe i ho tau loto atamai pia moe laumārie, whai ho tau pore i whakaaho pia miai, whātontonua e haraponu ngā riukawai ai e tau mo ui ko hea koe pirikimi o ngosia o tau whai he mo ui koe ni. Tau pavitai he wholawhola ku tau whanongo ki ai he pongpongini. Tau whanongo ki he mea hake ai e ki o ne tuu o ne kalanga ki he pukakai. Ko hea koe whaitau po keeni o e katoa ngai koe ia o e tāpane kare. Pea rotonga ai hohaa moe longoa o e katoa ngai o e aho koe ia mohono ngahi o wau pe mohono ngahi mea ki whakahoko. O ku whai ai e si su ai rea pe koe whakahawe. Maho inga koe ni oe aho ni. O kune tala ki he kakai oe aho. Kapau o kiai hataha o ku fie inua. Pe tuku ke hau kia te ia o inu. Pea kotui koe, koe whekau koe ia, ku pe moe uki koe ia, pe moe whakaafe koe ia, o ku kei whai pe o au mai ki ho tau whaahinga i he lorotongani. He kohono mo ni, o tolahi o ki tau tolu i he pongpongini, ke te koe ku ke mea mai, pe ke te au whahoa a te pongpongini. Pe amoho tau kau ngā whanonga tō lahi i he māma koe ni. Ko tō lahi o ki tau tolu o ku tau fie inua. Mo mea i pē taime o tau fie inua ai, o fie mā o ke ia he Hawaii, pe ko hainu ke ni whaka fie māre i aki a e tau fie inua. Ko mea te tau pē ke tūnga i mo ui o tau iai he aho ni. Neongo ku tau mao e ngahi wai ke whakawheau aki e tau ngahi whie mao whakasino ke tau whie inua. Ka koe ngahi aho ni ku tō lahi a kakai o ku nau whie inua whakalau maarie. Tō lahi a kakai o ku nau whie inua i he nau ngahi o ngō pe moe mo ui. Tō lahi a kakai o ku nau whie inua whakaata mai. Ko ia koe ngahi mea ku nau whakakaukau i he whanonga ko ia oi mo ui. Pea ku lahi a ngahi mea ku tau whie inua ke he aho ni. Kia iho tau nihi o ku tau whie inua. Ke tau mau ai merino, ko tau nofo whike i kei, pia ku iaha ngai mau mau o koko i he tau mo ui, pia mo tau kau ngā whanonga, pia ko tau family, pia ko e community o tau kau ki ai nā amoe siasi o sino hāmai o eiki, o tau fie mau, pia ku tau fie inua i ki he merino, pia mo e fie maari e pia mo e nonga. O ke heo tau ni i o tau fie inua ki he amanaki, mea o tau amanaki ki ai. Ngai mea utau whakakaukau kia i hanga utau nofo. A manaki pe koe hae mea hoko mai i he kaha o. O utau whie inua, he ngai a manaki oi mo ui o utau whakakaukau, pe o utau whakaamu kia i. Iai mo tau ni ihi o utau whie inua ke tau mauai ofa, ke lava ke tari ki tau tolu i ho tau whaahinga. Tau ngō i he taimilahi, he whanonga, ko i kai ke kei tari ki tau tolu he sosai e ti, pe mo ianga ngai whioi anga. Pea mna moho tau ngahi family tonu, ka ma o e sino hamai o e ki hono siasi. O ki kai ke mauai ai ofa, o kai ke tari ai ki tau tolu, pea ku tau ngoi, ku tau fie inua ke mauai ofa ko ia. Pea ke lama ke tari tari lerei ki tau tolu, i he whanonga, pea moe mo ui, moe fiohi o ku tau whai. Iai moho tau ni ihi, o ku tau fie inua, pea koe ha, ko a ngahi mea, te tau au ki ai he tau whanonga. Ko whea e hala to tonu ko ia ki tau fōuai. Ko e hae ngai mea ke tau whiri, ke tau rakātu ai. O tonu nai ai hala o tau whanonga ai i he ngahi ahoni. Pe i he ngahi whie inua ke he kehe ko ia oi mo ui o tau tofanga ai i he ngahi aho ko ini.
Ok mahino mai ke ngai feito o tau komi ki ai ke tau mau ai ai vai pe ko e fakafie mari ki ngai fie no ko ia o e tau moui. Hange pe ko tau fie no ko ia he taimi o tau ngo ia ku tau a fie mau Hawaii ke fakanonga aki ai tau fie no o tau komi ki ngai inu ki ke he o e mama ko ni. Ngai inu meli ngai inu kasa ngai inu o ku fakatupu iwi. Ngahi inu kehekehe o kutau inu ke tokoni aki e tau fie inua. Peak pehepe a e tau mo ui he taimi o kutau fie inua whakalau maarie, whaka e feohi whakaongo pe moi whaka atamai o mo ui o kutau iai he ngahi mea kehekehe o kutau fie inu ke ai he whanonga. Tau kumi he ngahi feitu kotoa pe ke lava ke feau e tau ngahi fie inua ko ia tau kumi he paanga. Tau kumi he ngahi whakalakalaka o e ngahi mea ke tau lava o ausia he whanonga a ngā. Ngahi tō o ngā, he ngahi whakawhie whia o e mo ui, tau kumi he oroka horo, tau kumi he tau tauhi ho tau whā, pe koe whiohi o tau kau ki ai ke tau lava, o hongoi o tau pilong, pe o tau kau ki he whiohi anga ko ia. Tau kumi ki he mītia whakasōsi a re, ke mauai e tau whie whia, whakanonga aki ki tau tolu, pe mo tau ni ihi o tau kumi ki he ngahi maari e ko ia o e māma ko e ni. Ka kumo mea i bebe au lawe i kāinga i he pongpongini, taimilahi e ngahi mea au tau komi ki ai, au tau kei ongo i pe ki tau tolu, au kukei nge esi pe, au kukei maha pe, au tau kei fie i nua pe, i he whanonga ko ia oi mo uini. Koe hao no uhi ngā, he ka uhi au tala mai ke tik tau tolu, koe whahinga inu ko ia au whakaafi ki ai e ki he pongpongini. Koe whahinga inu ia au kuloloto i he tau mo ui. Aku lawe ia ki he laumaharie koia oi tangata, pia mo hono sino kotoa, hono loto. Pia koe fie inua koia ia he kai malawa he mea ia oi mama koe ni, kene feau a e tau ngahi fie inua koia. Koe mea pe taha tene lawa ke feau e tau ngahi fie mau, pia mo e tau ngahi fie inua koia i he fononga anga. Koe otu ape, tene lawa, kene hanga o feau, pe kene whakafie maharie, a ngai fie inua ko ia oi mo ui o ku tau iai. Koike pehe mai e si isu he polofola ko ia ku tau panongo ki ai he pongpongini. Ha uki a te au o kau mai ki he siasi ko e pe koe lotu ko e. O koike tala mai e si isu ha uki a te au o tauhi e ngai tuku whakaholo ko e pe mo e ngai whaunga ko e. Ka ku tala mai e si isu ha uki a te au. Ha u come to me. Ha uki a te au. Ko kalaisi toko taha pe koia, tene lava, kene feau, ai ngahi fie inua, ai ngahi hori, pia me ngahi kakapa koia ho tau loto. Koia e toko taha pe tene lava, kene hanga o feau, e tau ngahi fie mao. Neongo ai ngahi mea koia o e mamani o tau kumi ki ai, lava ke tau mauai e tau fie fia mo e tau fie maarie i he whakakaukau ai tangata, he i kai pe fai fai angi kua lava e ngahi mea koia. Kene hanga o feau e tau ngahi fie inua whakalau maarie, whaka e ongo, whaka atamai i e whanonga koia oi mo uini. Pea whakatonga e whakaafi koia oi pongpongini i kāinga, a kui kai koe whakaafi pe ia kiha ni ihi pe, whakaafi pe ka tikinau tolu koia o ku nau lotu, whakaafi pe ka tikinau tolu koia o ku nau malanga pe ku nau wakonaki pe lotu fehu i, nau tolu pe o ku wanga lelei, nau tolu pe o ku tuunga maolunga, nau tolu pe o poto i kai. Koe whakaafi koia oi pongpongini o ku talamai o ku ataa ia kiha taha pe, ataa kia te koe, ataa kia te au. Pia mahalo pe i he pongpongini kia ho tau ni ihi, o tau ongoi kua hange kua mapakipaki e tau moui, tau ongoi kua tau hela ia, tau ongoi o ku whakamā e whanonga o tau whai he moui, pia tau ongoi fo i mo vai vai, he tau whanonga o tau ongoi hange kua tau mamā o pia mehe otua. Ka koe whakaafi ko ia o he pongpongini ka inga whanongo, o ku kei ata e whakaafi ko ia, pia maau, pia moau. Whakarea koia e wholofola o e pongpongini. Tala mai heo tau e ki, i he aho whakaosi o kātoanga koia hono aholahi. Kātoanga koia e tāpane ka re, hangai e si so tō ne kalanga pe, ka ai ha taha oku fie inua, kene hau kia te au o inu. Whatonga e whakaafi o e aho ni, hau kia te au o inu. Koe koe tau alu pe ki ai, o mamata pe ki a si so.
Peke tau alu pe kiai o ilo pe kia sisu. Ka kutala mai ko tau alu kia teia o inu. O inu pia mea teia. Peke tau inu ko tau tari a sisu ke tau mo'ui. Ko tau whakahu mai a sisu ke tau ngahi fie inua. O mo'ui ko ia o kutau iai. Pe tala mai e polopola ilonga a ia utuipi ki tai kia te au. Pe hangi e koe lau koe ai toi tapu e tafe atu mihono manawa hangahi vai tafe oi vai mo ui. Koe tau maa koe a si su kalai si koe vai ia whakanonga ki he ngahi fie inua whakalau maari oi mo ui au tau iai. E malawa ke tafe atu ia I he e tau tui koe tau tui koe tau eiko kalai si. E tau inu pia mea te ia o tafe atu ai vai mo ui koe ia pia me tik tau toro. Aia tala he polofola e pongpongini koe lau maari e ia o tua ene nofo ia ki tau tolu o kulava rewa ke tau mau iwi ai, ma mau ai, halotolahi I he whanonga koe ia o tau pai. Pe koe falotolahi a mag tau tolu kau whanongo, re te o tonga I he pongpongini. O kai kei fie mau ia ki tau nofo pakuka a whakalau maari e pe I he whanonga. Ke tau nofo pe pe amo e tau fie inoa. Mo e tau fie mau ha mea ken heanga o whakafie maarie, a e tau ngahi fie inua whakalau maarie. Pea kwa e fie mau ia ke tau whata takai holo, a e tau ngahi kawenga ko ia o e tau fie inua whakalau maarie I he mo ui tokotaha pe mo ki tau tonu. Pea kwa ike uhinga mai ia ke tau whaka aringa pe he fono ngā, o tau sai pe he fono ngā ngā, heri ko ia o tau ilo o tau fie mau. Hato koni ki he tau fie inua whakalau maari. Koe whakaape e au whai ho tau eiki I he pongpongini pia moe programa o e whakatu omiria o e pongpongini. O kune whakaape I ki tau tolu, ke tau aluange mo oni kia teia. He kuhanga e porofola e pongpongini o mai hapore pe maa ki tau tolu. Tala mai e sisu, ko ia koe au tuipi ki tai kia te au, pia mihono loto. Pia koe ane mo ui pia mei loto. E tafe atu pia mei ai, ai vai koea oe mo ui. Living water. E tafe atu ia miho tau loto. Pia koe uhinga ia, koe lau maari e maano ni, o ki kai kene whakafonu pia ki tau tolu, he tau mo ui. Ka kone toe lawa ke whakafonu, aki tau tolu, aki ai mo ui, pia lawa ke tafe atu. Ai ngai lerei koea, ke tahako toa pia o tau pe ao. Pia mo whiohi mo ia I he whanonga anga. Koe nga tū laia oi vai o tafe. O ki kai ke tuu mao pe. He unha ka pae tuu mao e vai ko ia. Ka pae utu iaha vai o tuu mao. O ki kai ke lele ia ki tau inu pe me iai. O ku pehe pe a whahinga mo ui ko ia o kia mao ki he karistiane. O ki kai uhinga ke tau mao pe a tāpua ki ko ia. Pea nofo pe ia tek tau tolu. Kwa kufie mao ia ke tafe atu mea tek tau tolu. Ihe tapa kotoa pe o tau iai. Iho tau ngahi roto whare whaka whamiri. Ihe ngai whai anga o tau kau ki ai. Ihe sosa e tima community. Pea mohono sino hamai. Pea ku ke iui pe ai e ki he ahoni ke tek tau tolu. O kune fie mao hakakai ke tafe atu ai ai vai mo ui. Ke whalotolahi a ki ai kakai kotoa pe o e whanonga anga. Ke tokonia a ki nau tolu na whie mao ai tokoni. Ke ne lotu ma ai kakai kotoa pe. Pea wahe wahe atu ai kohosperi. Pea ke lava ke mao mai ai merino. Pea moe no ngā ki ngai whaingata o ku hoko iho tau kua ngā. Iho tau ngai family society pea moe sinoha mai o eki. Pea ke lava foki ke whakahai atu a kalaisi I he ngāwe kotoa pe o tau whakahoko I he whanonga anga. Ka inga whanongo I he pongpongini. O kwhie mao, iho tau ngahi community ki tau tolu ia. Ha tokoni, kia teki nau tolu he whanonga anga. He kauhihe kunau whie inua ki ha amanaki. Tokolahi e ngahi whamiri, o kunau whaingata ia whakalongolongo pe he whanonga anga. Ka ke nau rea mai aki ka kunau whaingata ia. Pea kutokolahi e tau whanau, talawau pe moi fine mui. Tō lahi pia moe kakai he ahoni, o kunau kei kumi pe koe hā koe uhinga oi mo ui ke tiki nau tolu. O ku kei paku kā pe aku kei fie inua pe aku nau hela ia he kumi ke ngahi mea koe ia. O kai ke fie mao pe he mamani koe ni ha ngahi uhinga ke tau whao matala. Ka ku fie mao he mamani oi ahoni ha vai mo ui ko kalaisi ke tafe atu pia me tiki tau tolu I he mo ui.
Ko ia ia ahoni, tau whiheu ia pē ke tau moitha po i tui tui, kua lawa nai ke tau winu, mo oni, whaka aho, pia mea kalaisi i he moui. Pē au tau whenga ki tau tolu ke whaka fie maari e mo whaka nonga ho tau ngahi loto, pē mo i tau ngahi fie mau i he ngahi mea whaka ngata ngata o e māmako eni. Ia ko e lau maari e maanyo ni e malawa ke tawhi atu pia mea te tau tolu, i e tau mo i he tau winu pia mea te ia. Ko ia, ko whakamuia ma ki tau tolu, whaki ho tau taimi ki tau lotu whaka aho. Lau e wholofora ai e ki he aho kotoa pē. Whakotolahi i, ai kakai kotoa pē, o kunau fie mau, ha tokoni whakalau maari e i he whanonganga. Pea tau whaka ataha whoki a lau maari e maano ni, kene tataki e tau ngahi liabe mo e tau ngahi ngā ue. Pea oa te tau nofo o whakawhalala, ki e ngahi mea whakangatangata o e māmako e ni tokua, tene lava e ia o whiau e ngahi fie mau ko ia o ku tau iai. Koe kore maki tau tolu he pongpongi ni. Tau alu ki a sisu pe mo loto ku ataata. Ke tau tari a sisu ke he tau mo ui, pea ke tau winu pea mea te ia, ka lava ke tau mauai ai mo ui. Tau anke hoko e wholawhola e pongpongi, ko tokoni ia pea maak tau tolu, i he kamataanga tau porokalama ko ia morito tonga o Aotearoa ki he pongpongi ni. Ke tau lotu. E o tō mafi mafi o mau ui pea mo mau kore atu ki ho afioa ho tokoni, whawhetai he mau wholawhola maak mau tolu he pongpongi ni, whawhetai o kukei ataa ho o whakaafe, ki ha taha o ku fie inua ke alu atu ki a te koe o inu. Mau kore whamare more atu ki o afio, ko e ngahi fei tuulahi o ku mau kumi ki ai, ke whiau e mau ngahi fie inua whakalau maari e o e moui. Mau kumi he paa ngā mo e ngahi tuu ngā mo e mea ku mau malawa. Kau tala mai he pongpongi ni he ikai malawa e ia, ke ne whiau e mau ngahi fie inua whakalau maari e, ka koe afiona toko taha pepea me he, e mau inu pia me te koe o mau whonuhia i he lau maari e koe ia pia e malawa ke tawhi atu me he mau loto he tapa kotoa pia o e whanonga anga. I ho maunga he loto whare whaka family, i he society pia mo e community, i ho maunga ngahe siasi pia mo e whetu kotoa pia te mau iai. E mau lotu ia eki whai tohonia ki mau tolu a ke polopola pia whalotolahi aki ki mau tolu he pongpongin. Tā koa, ko koe pē tōta e malawa ke ne whiau e maungahi fie inua whakalau maarie, whaka e ongo, whaka ata mai, o ku mau fie mau i he ngahi aho koe ni. Tohonia ki mau tolu ek, he longoa a o e māma koe ni, ke mau ilo, ko koe o ku mau fie mau. Pē e lama ke tawhi atu e ngahi lerei koe ia me tiki mau tolu ki ho mau kau ngā whononga. Whaka o ngai whikau e ahoni ke tiki mau tolu ko tō pē oku. Whakahoko whatongia i he aoni, kau ngā ue, kau mā ngai porokalama re tio. Kau mā ki nau tolu nau mea mai, i he ope pia mai re tio he aoni. Kau tō rekereka, tāra wau mai whine mui, kau mā si e mau whānau. Whawhetai, pia tau ange ke hoko, ai tokoni o pongpongeni, ko hapore mo ui pia mā ki mau tolu. Ma mana tu ai bifoke ki nau tolu ko ia whaingatā i he whakasino. O mau ngahi o whaanga, kau ngā whanonga, nau mo ua i he whaingatā i whare mahaki. Kau mā pe i apina, mau rotu ki o nima whai whakamo ui ala mai. Tokupu mawhi o mana pē, e ngai whaingata a whakasino e mo ui, mea te pū ke tuu e amanaki pe mo e whalala hi o afio, ko koe te ke lava ke tokoni. Mahuwhi a tfoki ae, nau tolu kutoa pē o ku, nau whakahoko ha ngahi kātoanga i ahoni, nau ngahi aho whaere i, kao maa foki e whao family for all, kao maa foki a ngahi lava mea i he ngahi tapake he keho e mo ui, mau loto kore ki hoko e ngahi patongia kotoa pēko i ake langilang i ai ho afio. Ma mana tua i pē mo ki nau tolu a pōpulana whakauloa i ho māma, kai tō mui hataha ki o afio he taimi liu kawa i afiona. O ku kei ata e vai ke mau winu pē mea i ko sisu kala iski he mo ui, tēne li liu e ngahi kovi kotoa pē ki hoko i ake koto le rei. Pē mau mana tua whoki a ki nau tolu ki a teengi hia, pia mai ngahi ofa anga o nofo o taimi ke kei whakarotolahi pia mua e afiona he mawai o nofo whakangatangata o taimi mo amanaki ki he nofo o taingata pia mo e afiona. Maurotu ko hea ko ngahi tūnga malanga ko toa pē i he ahoni. Nau tolu te nau whakahoko hono tataki whakalau maari e. Ki mautolu he ngahi maunga kresi o e ahoni ke kei hoko ai pia e wholawhola ko e tāpua ki mo uia pia maa ki mautolu i he whanonga. E ki whakato e maulotuni pe ke tariki mautolu pe tau whi ao he porokalama e ahoni, ko e maulotu e mekore whai atu.
Ya Jesus Christ ko alo, kako mau faka mo ui. Amen.

Pea ako e klesi o tau wiki ko si isu kalaisi o falahi au toa ko e tau tamai. Whiohi o e lau maari e maa unioni ke dik tau tolu ko toa peia o ta ngata. Amen.

Te ama wha ngai sa me, vesi hua wha ki he tolu nima. Kono I kai koe fufuunga mea ho o ngahi ngāwe e Sihova, pea koe poto ko ke ngāhi aki hono kotoa. O kufonua mamani ho koloa, koe tahi ena lahi mo fuma fola, ta e malaua ai mea o ku ngāwe ai. Ai manui ki whakataha mo fula lahi, hiai a ngahi waka o kwe folau aki, koe le vai tani ena kua ngāhi ke whakavā ai. O kuna usio hake kotoa ki hea Fiona ke ke ange e nau mea kai hono kuonga. Koe mea aku ke ange ki ai o kuna utufi, koe mawhola rewa honi maa kuna u mākona I helere. O ku ke hanga kehe pia nau puputuu, o ku ke tāna ki mai hona u manawa pia nau mate o foki ki hona uefu. O ku ke whekawa tu ho lau maari e kuna utupu ai, pia ku ke whakafoou ai funga o mamani. Ke tu o ta ngata e langlangi o Sihova, ke fiefia a Sihova I e ngahi ngāue a ana. Ai ne afio o kune hila ki whonua pe aku ngalulu, o kune ala ki ngahi maunga pe nau kohu. Kau hiva ke Sihova ke osi eku maui, kau taha ape ki o tua lolotonga eku iai. Ko eku whala lolotō ofa ke maari e iai ai afiona, ko au te fiefia I e Sihova. Ke whakaauha e kau wanghala mei mamani, pea ke owa nake iai hanga kovi. Hiva, whawhetai ke Sihova.

Ofita yo pong pong sapate ko fai nga mari ko au pe mo au fa la lo to ai ki eta mo ui fa ka fia nga ko tau fai ki o tau eki pe mo tau sioloto mo tau siolo lo he mo ui ko ni ki holo pa ko kresi pe mo mexico ya e ki e fai pe ma ki tau tolo tau he mamani o ku tau fe paki pe mo fili fa ka aho pe nga tapa ke ke hala fono nga mo ui i api I he society, I he ngā we anga, I ho tau ngahi si asi. Ka whamanatu mai ko e tau tau, o kui kai ke whai pia mo e tangata. Ka ku tau mirimiri sino mo e ngahi lau maari e uri. Pia ko mea bete ne malawa ke tau ikunai, ko e tau maua eki ko kalaisi ki he tau moui. He ko ia ku ne ikunai, ai mea ko toa peo e mama ko ini. I he kolosi, na ne ikunai, ki hene toi tuu. O ne afio I he tau matau ko ia o tamai, I hano langilangi pia mohono gloria.

Fafitai hoki ko e mau ko ia ku ne whamanatu mai ke tau tolu a e tau ko ia whahau ko he whahinga o e tangata he whanonga ko ia o e mo'ui. Pea fafitai ku e ho tau takitau o ku ne togonia ki tau tolu he whanonga ko tau eki ko klaisi ko ia ku ne ikuna a e whanonga pea mo e tau ko ia o e mama ko ini e malawa ki tau ikuna e hoki ko ia ko ia ko ia ko e ngahi whiri pea mo e tau whai ki he tau mo'ui. E taimilahi o whanonga ngā, tau whawhetai o tau mau e tau taha koia ki tau whalala ki ai, peke ne takitau, pe maki tau tolu i he mo uini. Tari tali koi ki porokalama koia li tō tonga o Aotearoa ki Pongpongini, whamalo at ke te mo tolu mo kau mai i he Facebook, pe mo ki mau tolu he Pongpongini, pe whaki ki te mo tolu mo mea mai pe he tau reti o he tapape o kolope, a mo tolu pe mei tongana ka ma whaki i Australia, pe he ki Amerika ka maa foki a New Zealand, wha maro lahe ke di mōtolu, ku hea ko taritari lei ki mōtolu ki o mō ngahe la tuwhare i e pongpong ko ini. Rotongo mea mai foki e polo kalama ko ia o e hiwa whawhita i ke sihova, rongo noa ko ia o e pongpong i whaouni, whainga maari e kua tau tolu ki tau tala noa loto ai mo tau eki, ka maa foki e tau mōui he whononga ko ia o tau whai i e ngahe māu o teu teu pa maa ki tau tolu, tupe ke rea ngahe māu ko ia ki o tau loto atamai pia mo e lau maari e. Ie polo kalama ko ia o e ahoni. Pea whatawanga pia o kuke maa ua pongpong lelei. O fuhake pia mehe maalolo ko ia pōku mariu atu. Wakai pia ki natula kei whakapo uri pia pongpong ini. Kei moko moko ai pongpong ko ini. Pia kei maa whana pia ho tau ngahe mohenga. Tau ua fuhake e pongpong fo'o ko ini. Tau whawhitai pia ki o tua ko e tau whenase aki mo ui. I he aho ko ini. He ne tauhi pia mane ofa. Au whai mai pia maa ki tau tolu i he ahoni. Tau wanga pia ki Mahua ahale rei, te te wat ke ngahi whatongia o e ahoni, tato te fito ke ngahi maunga ke resko toa pe, te tau kau ke he ahoni, ke whatua melie pe, ke kai ngatai ka ke togonia maa ke tau tolu i he aho koe ni. E hen pe whoki ali te o tonga ia o Aotearoa, tau whanonga ki hoko koe hang full mahua i he ahoni, te te wat ngahi proklama pe maa ke tau tolu i he aho koe ni, pe a tupe ke rea a re te oi holo to whare, whai pe ho ngahi ngafa ngau e ahoni, kaya watu ngahi mau ka ma foki ngahi polo kalama ko ia ku te teu ma ki tau tolu he ahoni he kawenga ngawe ko la langa ai mui ka kato ia kalaisi.

ke ke he I he tai me o kute whai ai e lotu ka mga hi ufatongia o te ngoi o te mawhan hano whai e tai me ni ihi o te whai ai lotu o kui kai ke te ngoi ki tai o te ihe ao e o tua hange go o te tau mama o neongo neongo ongo koe ni ene ke he ke he uke I ahi o pe o tua ai ka kutau tui o waipe taimi ngā ue la mare mao ni o ni ia o matangi ai ho tau ngā hi waka pe a o kun o tau ngā o ku la mā kona e whanonga I whai o kai uinga whai ngō fua ngā ue ka kutau o ngoi neongo ne tatu sia I he ngā hi pe au o e whai ngā ta o e whanonga ka uiga ki tu e waka o ku whanonga pe he ngā ue a lau maare maani o ni pe koe iako tui ka pungpungini pe a mohon no tala noa e pungpung koe ni koe whakamanatu ke te ki tau tolu o kui kai koe tala noa whananga e lau maare maani o ni he ne hoko mai o wha o whare I he mo uia ka ukaristiane ka koe o si hoko ia hoko I he wholofola he tau wakai he wholofola no whikau ki nga tolu ke nau nofo I seo sare ma tatari ka ore ke hoko me lau maare maane ni whai kuia ka wako he loki o lunga pe ana uto ki wato malanga e ngongo re reina e ke ai malanga na e whai e pita pa mo ki nga tolu ki mua he ia de te ki nga tolu si su me taimi na e wha o whare e huai pe hif pai lau maare maane ni ha he pente ko si o wha o whare te ki nga tolu na ia e ke ke Peneo, ai tau kehe kehe he ngahi tare I niti, ka koe mao, pe koe tau tari e lau maare mao ni ni, pe koe hipa lau maare mao, te koe mea ofa I nia. Mea ofa I nia o e ka kai, o ku whai whakaudu mauku, e nau when kumi, pe mai nau viviri ki he o tua. Mo tolu koe, o ku tau lau pe fokiu, e toe ofa I utui wapa, o ke pente kosi whakatonga. O ku taku he tolahi. Ko e matangi whaka karistiane, matangi whalao maari e hifo pende ko si. Na e kai maari e ai, a ki nga utolu, se o eripulu, pepehe ke kau ma ata e lotu I tonga na nau whaka lo tolahi ki nga tolu hifo lao maari e maani o ni. Pea nau whapapau I ai te nau wholau ke kai uotmote pasifiki, hange ko se o eripulu a uki fisi. Neo ko fonua fisi fainga da no talaki ke ngo rerei kana e alu e tabe o ikoni mo ka kristiane ke he matangi o la mari ma ni o ni o faka wa lo tu ki fisi pe mo tapa ke he pasiki pe ko faka manda tu ke te ki dau tolu o buana tau tu no ai e me anga u e ko e ni e ne wa tau ke I he tau kau, I he loto whare o siasi, loto whare o whamiri. Ko tau ngahi kehe kehe, mo tau ngahi tare ni ti. Ka mao te tau whamabau I. O tau, o mea ngawe a ki tau tolu he lau maare maa ni. Pa koe ne matangia ko ia. O kue I ki tau tolu. He lau maare maa ni o ni. I o tau ngahi kehe kehe. Mo tau ngahi mawhai, o ne tuku e te ki tau tolu. Ke tau I kuna. Pe tau lama e ngahi fatongia na ki tau amanaki ki tau tolu I ki a he halafononga. O wi gai au pito ko e lau maare mao ni o ni te he o ku nofo noa pe o ke lau maare mao ni o ni ka matangi ai ha mo ui matangi ai ha whaamiri matangi ai ha siasi o ku o ngo I he siasi pe mo I whaamiri ka e o maa ai taka ngā nau loto le lei ke whae ngai whatongia ai na kai ke nau to lere ki nau to ki mua hano fai pe a ko tau fa amu e pon pon ko di ka inga fa no ma ka kristian tau fa tau ke peke lau mari mani o ni ke hifo mai o matangia ki tau to lu pe fa kai vi ki tau to lu hange ko a ko ni mo hifo lau mari mani o ni o fa fa re ke ka wa ko na na fe ka uti na to ke na ta tari ki ai ke nau ma ui Pia koe ngai kehe koe unau ma'u. Hoko ia koe mawhai mālohi. Ke nau kawhataha I o nau kehe kehe. Ke malanga I patalake a ngongorerehi. Ko sisu kawaisi. Ki whaamia pungpungini. Ka mai pore ke te ki tau tolu. Mana dui.

0: Apalahia to go.
1: Malobito unga tea pe ke hua lotu junior ke ake togo ni ki tau polo kalama ko ia oi pongpongini. Olo fola ka mahi wa ko ia oi pongpongini pe apalahia to kia moutol. Malobito. Ko e tau taimi ko toimi te waano ki he hiva. Patonga yangi hoko ko ia hiva ko e lava ia tau polo kalama ko ia oi whanau makalasi fafifia tau whanongo ki le oi tau whanau he pongpongini. Telefoni ki whareni ko tolu fitfitu tahani mahi wa tolu. Tolu fitfitu tahani mahi wa tolu. Mo tolu toki ofu haki pe mihe mohe whanau ko fie kau mahi ki polo kalama. Ko telefoni ena tā mahi ki whareni whakau ko ai hoto ko.

0: tau tai mi tom te wawa ki he hiwa I hele tau tonga o Aotearoa tau afiki telefoni penga maare iko ni wange ki a Arifareti malo e tau mao pungpongin fefe hake
1: Sai pe malo
0: Malo bito Arifareti whakahoko mai ho kau tokoni o pungpongini pia mo I tokoni te mo whakahoko ki hele tio malo
1: Eo ko leoni mo ui he lotu api mo ui he lotu a kawala nosa veli o amanaki me li he lotu a kawala mo au Malo fai se kau koulo ho omi mau whainga maa lie pe te malau atu ma vins lau loto pe whaka osi ake mau hiva malo. Ia pae kawe kawa wafifia I te maape. Ia tata ia te wafifia. Ia tato vensi o tia tai wewa isa. E pe so vahe ono vensi ua ki mai wa. Ai paa nau ke mau talango fua ki e iki ki o mau matu ai kona tatonu ia. Paka po ako ki o ta mai mo hofa e po lua pe ka ui o ki ano tala hofa. Sa me te ao maa tolu ves ua ki mo ua. Pa fitai ke si o wa ku lau maa li e, mo ia ko toa peo ki e te ao. Pa fitai ke on hua fa maa ni e ki e, pa fitai ke si o wa ku lau maa li e, pe o na ngalo e te me opa puli te. Sere vai tolu ves ta ano, he da opa pe he a tua ki maa mani koe na ne kwa ke ano, pe ta ne pakotupu. O hi a kuia ko tō pēo ko tui piki tai kia te ia ke o nā auha ka mai mo ui tai ngata. Uke vai hiva vesu noua. Ko ka mehe si su kia te ia kuia ko me ala ke whaka ui e pala mō kilo kilo kia ngai mea I mui. Kui kai te toha mui pulea ngai o tō. Sāme ni ma taha vesu ulua ki ke ke mehe si kia te au e o tua e koho tā au ai maruwa ofa. Ke tamo te ako ngai a ngā hala ke hoa malahi aho alofa. Lipai vai whaa vesu alu, ko eko leo whaka osi kainga, ilonga ngahi mea ku oni, ilonga ngahi mea ku tau, ilonga ngahi mea ku tonu, ilonga ngahi mea ku maa, ilonga ngahi mea ku whaka fu ofa, ilonga ngahi mea ku onganga lelei, iyo kai ha unganga lelei, pia kai a mea ku whaka malo ia, pe ngai mea ke mo takanga ki ai. Same o afi tu vesu pa, ko koli me siova ha mea pe taha, ko ia pe te kumi ki ai ke nofo e fali siova e au katoa eko, mo ike siova e whaka fu ofa e ke mo whaka laula loti an palasi. O le tia vaono vesiva, e o te tawhiu whailelei, e o te tawhiu I he whailelei, e te tautu I hona whaha I tau o ka pau e I kai te tawaiwai.

0: God is good.
1: Every day.
2: Malo pito alfareti kama leoni pepe ke savrio ke agawola ke tokoni ke tau polo kalama koia o e pongpongini o fatu ke te moutol fata ke mo ma o aholelei poki I he ahoni. Ko e tau pange pepe mo e whengamari koe ni ki a whinau mafi, whinau malo tau ma pongpongin fe fe hake.
3: Malo lele kolo.
2: A te whengamari koe ni pia ma au e pongpongin.
3: Eo. Malo lele kolo ko ki ngā ko whinau mafi. Mama whetai ki atua I ene ki tau hiau mō ki I whamili. O mā wā o mai ki e whā I sāpate o me e wāwhi. Ki e sāpate whakaosi o me e wāwhi wano wāno. O ke sā me ves o a ki I mai wā. Manu I a ka koe tangata koe koe kai fau I e whakakaukau ai whakaotua mate. Pe tō I e hala o I kau pai kovi. Pe nofo I he nofo anga o haa manuki. Ka koe lao o si hawa ene manako. Ia I he lao o na o kune whakalao lao loto a hamoe tō. Palo vepi mai tolo ves nima. Alala ki e ki aki ai kotoa o haloto. Ho oa e whaa ki ki e poto o. Alo vepi vai tomu noa ves tomu taha. Koe mata mata lelei, koe mea I kai ala falala ki ai. Pea koe hoi hoi fua, koe mea haa molo fia. Koe se fine o ku apasia kia si hova, ko e nia e whakamalo ia. Sione vai tolu vista ano, he nai ofa pehea o toa ki mga van. Koe ana ni fua ki hono alo tofpe taha ni whakatupu, koe uhi, koe ia katoa pe o ku tui pi tai kia te ia. Ke ora auha, ka mau ai mo uita I mata. Sane vai tau vesta ano. Te ao saane, mo mawawa ki atua e a ngai whanua katoa pe. Tau hia si hawa a ke fia fia, ho ki ana au me kai kaila. E ke mo ilo mua ka si hawa pe koe atua. Koe ana ni ngā hui tawa, pe kofi tawa o ko ona. Ia koe kakaya ana koe sipi o kune whawhanga. Mō hū hana ngāhi matapā he whakawhetai, hū hana ngāhi lata ā mō hana hiwai. Ia mō san pe ia, whakamālo ki hana huawha. Te au kleleia si hova, o tainga tāne ala o wha. Pea tū mao ne fuakawa, ia tō tangata mai tō tangata.

0: astrolog tuh. Exisu sumai kaklamali hukye wabai mautumara wahai. Exisu makratuan akyafi otal memu atta potukai si taharo kakemana tu siapa na. Ekta potu kreta wahai. Tali alotu oku fai. Una kya kuma kya tek matu kamo kalot lewa pamule opihe. Kama tamai kyevan kita apa wafa. Kya kuma opule kifa finamal. Kange ko helangi ke pehe fo ki maamman. Ke fo ki maa eho ni hama me a kai ki anai. Pe a fo ka mole mole maunga a henga hawa. Kange ko maa fo ka mole mole ek na a tau fo a peng maamai. Pe a nek fo ki maa tau ke ai ahi. Tak fo ka hafi na a tau me fi. He o ko ai pule mai maa lohi. Mai kolaulia o tai ngata pe a tai ngata. Amen. Tak kau kelas seki kusi sekolah ofai tu afe melau male man man. Kena fe tek mata kau na hil ke fa petai ngata. Emel bal o api to kolo ofalah ya tu.
1: Malo bida final ofai ke aku pe am tala manuat ke ngai fatongi aku topi malo itu kon mai ke tau polo kalama. Kue tau taimi ku to emel te ta tolu to si bi pelawa tau polo kalama ku ye fa na ma klasi he pong pongin. Advocate tu ngai ngau fa fa na ngai makapuna ku ya o sone tavo me sein man kia na to na lot ke fa pa ngai tapu kalama ku ye pong pong ini la ka ta fa ngamali e mai tau lo ngai fa na ke na ka mai ki tapu kalama ku ya pe mori to tonga o ateroa

kada ki ki motu hi atu ko ya hi ba ko ya pong pong ini ka ko ya atawa na e on le at pe ma ko ya hi pong pong ini pe ma ki motol a ange ko ya no klavi ki ai ko nga ta nga ya e programa ko ya e fa nau hi pong pong ini fa ma le at ki motol ko to pe ko mo ka mai ki ta programa ko ya o e a honi pe ko tawa nge pe e hoko e nga we ta fa ko I he ro tonga ni ki to kon la hi mai ta fa nau ko ya ko e fononga ko ya ku na fai ama la fo ki ki ngai ma puna ko ya o sentavo me se man kia ko ya ke to kon ki en fa pa na programa ta to ki ke longe ki te ta be wi ka u fa na ki programa ko ya fa na ma kalaisi.

0: Και θεία αυτό και αλήθεια και ο ατερφέγα Μάρια Γκοινή τα μάε ταλαβόγια τα μάε φίνε μου είχε προκλάματο του πούμε μάε αγωνί ο κουάτφο και η τούγα για να όφα καλτά αβίου τα βαγαπούνα μου εακακό καμά βαγαταχή αε Friendly Islands Free αε καλτάχα για νίνα φίναου όπου να ουγε το ασύλα κοε τάχα χίβασί νόμεν Spencer Drive είπαμε το εμανουκάου για Nau rawa foki ke awe ho utai a ke auki tonga I he wakapuna pe amoe wakatahi. Ko nau telefoni ko noa hiva ua fitunima ua ua noa ono noa hiva ua fitunima ua ua noa ono whamalai foki ke angina whinau pe me kautaha Friendly Islands Freight pe ako e togoni me popou ke taupolo kalama ko ia a e toutobu pe mai ahoni. Ko ia he pongpongin ko e taupolo kalama e whakauka tuia e whafika wako a sione koloa.
1: Pito, ala mo le lei ki pompongini pe ku kore peke puke a sanga marie ni ki awa toi peke sa koloa e ki pokalama kui ni ka kutamua pe pulunga o tata ti fito ti sita fana o tu ku tu peke ngoi aki a e saame frafitai o yaho ni ko sa kaukau e saame ko frafitai ki o tua mafi te au mafao e ngai saame Nga vesi wafa I he vesi tolu ni ma pe ano whakarea. Tono I kai koe fufunga me aho ngai ngā we e si hova. Ia koe poto ko ke ngā wi aki hono kotoa. O kufonu a maamani I ho koloa. Koe tahi iena, lahi mo fu umafola. Ta e malaua a e mea o ku ke ngā we hai. A manu I ki I whakataha mo fu ulalahi. Ia I e ngā hiwaka o ku fifola waki. Ko rewa ia tani iena, ko ke ngauhi ke whakawā ai. O ngau si oha ke kotoa ki a Fiona, ke ke ange e nau mea kai hono kuonga. Ko mea, o ku ke ange ki ai o ku nau tufi. Ko mafola rewa ho ni ma, o ku nau mākona I he lelei. O ku ke hanga ke hepea nau puputu. O ku ke tāna ki mai ho nau manawa, ia nau mate o foki ki ho nau wefu. O ku ke whekaa watu ho lau maari e o ku nau tūku ai. Pea ku ke whakafo ou ai funga o maamani. Ke tū o ta engata ai langlangi o sihova. Ke fie fia a sihova I he ngai ngā aue a ana. A ene a fio o ku ne hila ki he fonua pea ku ngā lulu. O ku ne ala ki he ngai mo unga pea nau kohu. Kauhiwa ki a sihova ke osi e ku mo ui. Kau tāha ape ki he otua lorotonga e ku iai. Ko I ku whakalau lau loto, ofa ke maari e iai e afiona. Ko au te fie fia I a sihova. Ke whaka auha e kawanga halami maamani. Ta ke ouan a ke iai a yanga kovi. Ko klau maari e ke whakafitai ki a sihova. Haleluya. Tapi a fio ae, tau tahe o toa hio tau tua tonga. Tā pāt ki aho eiki kau maha mata apure. Tā pāt mo ki motoron ko tau pēk mō mea mahi au pēka tātai fito ki se tau whānau. Tau tūpū o ku kununga ki ai whākau kau o e tokonia pungpungin. Tātā mō mau ki whāki tokoni nou nou pepe mi sāme pungpungin. Te ilo nā hoko peo aonga te tokoni si hala whanonga si tau whānau tau tūpū. Ko e sāme pungpungini I kai te ulawe Wahe ai sa me ka te ulawe whakaluk fua pe kiai. Te tau kore pege lau maari e maanyo ni kene togoni mai kene omi ha koloa he ilon na togoni. Se tau whanau tau tuku. Te ongo kua tau situa pe me sa pate koe whamanato e ngaita mai. Ka koe resi wa whao e sa me ni o kune whakamahino mai. Nofo e pununga whakau kua koe ke ofa whakaita mai mai o tua kia te tau tau. Pehe hono I kai koe fufunga mea ho ngai ngā we e si hova. Pea koe poto ko ke ngāhui aki hono kotoa. O kufonua maamani I ho koloa. Pea koe tau mea I tau tupu koe. Tau tupu ngā ke ku tau siomata e whatongia e tau ngai. Tamai, a ene whēinga ke whakaea a ene ofa ki hono whāmili ka tau te fito ke te tau tau whānau. O kuiai e whakau kau o ku ne whai ho tau whawhanga. Koe whakamalu malu, pia kune whai ha ho tau whakawala hu whanga whakata. Pia kanoni aki, fungani aki aene malu I ki tau tolu, pia me ngai whiri o bloki mai ki tau mo ui. Tango tui kwa whakau kau ia o Sāme o he pongpongini, Sāme te au māwha. O whakahi iki ai e he whatutaanga, ai tauhi an kua whai e si hōwa ki whahinga o tangata kāua ki tautoro. Whakafou mai I hene, whakatupu ai funga o whonua, hene whakatupu ki tautoro ai tangata. Te moe koloa moe naunau kua whakateunga aki e si hōwa ai funga o whonua. O kanga e Sāme pongpongini o uekina mai aki a hanu whakahiki. Ai o tua o blawe ki ai, ai meisi wa whana o blawe ki ai. Tako tui koe ofai ai o tua ke te tato whahinga tangata kune whakafou mai I hene whakatupu. Te koe maf mafi ai o tua o whakaea I he mauma uluta hene whakatupu kune whai. Moen pia Sāme koe tahi iena ku mafola. Ka e whaalaua ai mea o ku ngā aue nai. Ai manu I ki mui manu lalahi. Ko tui koe whakaukau ia oi mahulu atu. Ai ofa whakaita mai. Ai o tua o whai whakamu ui whai maki tautolo. O kone whekau atu a hano lau maari e na kuku ai. Kau ke whakafo ou ai funga o maamani. Ko tui koe tumu aki ia oi. Whai whakamu ui ai o tua. Koe ni whakatupu ai tangata. Ke whakae ai he tangata. Ai I misi whai whakamu ui ai o tua. O whamarat mai Sāme koe ni e pongpongi ni e tautupu koe o tua kumi whai ha tau whakafo ou. Tau kike to iaha koe tau whanonga I he wai hala ta whanonga I. Koe tamasi me me ta ahine ako o koe wai hala whai ngatanga. Ka koe tui koe lau maari pe o tua tine lava whai ha tau whakafo ou. Lawe kiai apostolo ko tau la koe whakangalo e ngai mea koe kohiri. Kau ka kapa atu. Ya ko fra ko fra tu fo wia e kai te lava e ho tau te lava e ki uta ia mo tau fa ia ko fai fra tu fo ke ke lava ho tau ka ma ko ke fai ia tau ri riu ma ho tau fra tu fo ka ko tau fra tu fo o fai pe ia e hela mari e tua na ko tui ko fa ka ka ia sa ko ko gin de fa kai a mai ai ma ma fi o tua e fa riu ma o natura e uha I hela a ai mo fui ke pe mo la a Tala roto kia puna ke taha o kune teka hea whaapea kune hala he peo. Kako mea ia o ku whenga Sāme pongpongini ke te whakamahino mai a ene afio kune hila ki he whonua ke o kunga lulu. O kune ala ki he mounga ke anau koho. Ko whaawa taha ki miu pehe ko ia kune whaia kure I natula ko ia pete ne whakaai mo whakawhai mo fua. Ngā ue a ngahi ao o tāria e neangi o tahi o ku lao lao, tā lolo ai matangu. Ko tui koe whakaukau ia Sāme pongpongini, tau tupu, koe hāhanga hi whaingatā aku tau whanonga moia, whiao moia I he whanonga anga, pe moi ako, ko tui koe otua pete ne lama ke whakawhai ngofua, ai ngahi mea aku tau hori ki ai. Tane koe tau fuafua kumi ki he otua, koe ia tene hanga o fua ki mai ngahi mea hori gaha tau loto. Ko tā mai he gosperi, Ka wakai ke man puna pe o kunau koha a pe kunau kuhusi pe tōnaki I kai. O ki ke na hoha a ke he tōnaki pe he o tua e mea kai ma ki nau tōlu I he aho kotoa pe. O tui ko whakalato lahi a ma ki tau tōlu whanau tō tuku. Ia hangai mea o ku hoha a tu ue tau po ui tau te kaki pe ki he o tua. E ko ia tene fua eia e ma mafa o e tau kawe ngā kai tau tōlu hana mama. O vea si wha iwa me tala mai. O ku ke tānaki mai ho manawa. Ya nau mate o soki ki hefu. Fua mahino maia ke te tau tolu tau tuku tā koe mafi oi o tua. O ki kai fotu pe I whaka mo ui, ya mo om ho mai ke te tau tolu ai manawa mo ui. Kau toi hape mafi o tua I he mate. I he natula, pe ao pe atu, koe mafi ia o tua whai fra mo ui. Kau tui tau tuku koe, tamai mafi ko si hova toko ta hape. Ko mea ia na ea koe ki tau tole si isu ka tau ka lotu ka tau pehe koe tau tamai o kui he van. O ne whakamahi no mai tā koe lotu koe mea ai wha mili koe mea ai tamai pia mboi ne wha nao. Ia ko tui ka iaha ngahi mea ku tau ngahi whai ngatā ku tau talaku mai whanonga a ngā. Tau ui pegi he tau tamai. He koe ia ku neha ngā whakaai pia whakawhai mo fua mai ai tau ngahi. Kore kotoa peku whai. Ko tamai o ku afio I he langi. Ane o ne afio he langi ko e kako e ki tarihu. O tau ki tau falala ke teia mo hu ke teia. tau tui ke tamai i he langi, ka koe tamai tau i fungani. E ko tui koe wakai ange ke fungani ai ne tau hui o kurea ki ai ai, vesi wa walu e kumpungin. Koe ma fola rewa ho ni ma, te ak nau maa kona i he lerei. Oktala, o kutuhu i mai he ki foirea koe ni koe ma fola, ta whakaukau atu, koe taimi o ku ma fola i ha ni maa toko taha, koe mahino rewa koe toko taha koe ia, koe toko taha o whafoaki. Ko tō tā hakura tō rerei ke ne fōa ki mai mā ki tāu tōru halelei. Pea ku lāwa pe ke tāu mātāri tāu na fōwhāngiri, ko e nima fōa ki a tamai, ko mahino ko e nima ko mafōla. Pea wapau o ku, ki kai ke mafōla e nima ia a tamai, pea ko mahino ke tamai ko iau kei ofa, o ki kai ke ne veke veke ke fōa ki mai ha mea mā ki tāu tōru whānau ki tāu inasi ai. Aka whāmanat mai sāmi kongkongini ko e otuā ku mafōla ma upea hono nima, ya tau ma ko na yelele ko ya ko sa ka ka wi o vesh ko ya ko o tua ko tamai ne so aki ne alele ma e ma ki tau tolo fa mon ke na ke ta ko o tua ko fa te ni o lele ko to te hoko hoko ai so aki ki me mo u to ai de la ve ki tau tolo ko kai na nga o so noa ko ma ma ni o so nu ye o fa o tua ko tu ko tu mu ya ai ma fola o ni ma o tamai. E ne fōa ki mai aho no alo i he kolosi ke ne huhu i ki tau tō. Pea nao ngona ane hā ere hake, ka kua ne tūku mai aho no lau maari e mao ni oni. Ke hoko ko tau tau kapo, ke hoko ia ko tau whakala noa. Ko tui ko e kakaukau iau sāme pongpongi ni tau tūku. Neongo o ku a fio ai o tua o maa o lunga fau fau, kau asi ia i he ne whakatūku. Pea kumahino mei heni, tā koe whakatūpū o ku ne tāla mai ai tau mama o atu ai o tua, koe o tua. Nga pāu iaha mea o ku o tua, o tuu ia ki tua mehe whakaukau e tangata pia ku mahino koe mea koe ia o ku. Mā oni on, nange whau. Ai tau mama o ene ngai whaunga. Ahono fina ngalo, pia mo ene ngai whakaukau tako moia. Kau tāpua afta i peta o tupu ko ela, ko ia i pia ku a ana e whakatūpū. Ko ia ni kua tō mai kua tau kā i ngā ofi, o whakafou mai hono alo ia sisu kalaisi. O sisu ko ia peho tau Emanuela, o ia te ki tau tolu, nare o tua. Pero tui o ikai ko ia pēka aku, toi tala mai he sāme o kumpungini, o kau ki he poto ai o tua. Nai whai aki ane ngai ngā we, pe mo ene whakafonu aki a māmani ane koloa. Nako tui tau tupu ko e poto ia aku, kanoloto aki ai toka te rine o kolosi, te ko kalaisi ka luse whai, ko i via pia moe poto koe o tua, o whakaha ia poto o tua, ia si isu na e tutu ki he kolosi. Na e kai ilo e whakamo uia o tua ia, ke whai aki ai poto whakapalo o fesa, pe koe poto whakafilosofia, o ha tangata. Ka na e whakaha i pe a ene poto, a ene malanga aki, a kalaisi ka luse whai. Ka ko tui koe ki whakaukau, koupou no no pia kompongo e ni, hange u tau sio hake kotoa pē ai ngahi mea whakatupu ki he o tua. Ke omi e ho tua e tau mea kai i hono taimi to tono. Teo kei nge whaia ki he tau taimi a tangata ka untok fua ki mai pē i he o tua i ene taimi pē a ana. Teo tui pe he foki ai tau ke tau sio hake kotoa ki he kolosi o si sui kare vare ke tau maua i ai ofa ai o tua o kwhai maa tau tolu. Ko ki tau tolu koe ka wanga hala. Aku fuaki mai he kolosi ai o tua e whakamore more e tau ngahi anga hala tau tu. A tau mau fuaki ai e whakatonhia me he tau ngahi anga hala o makatuunga a taata pia i he taata o kalaisi. O tui tau tupu i he kolosi o kalaisi ko tari ai ai kore bea moe hohoi ai sausame kongkongin ki he o tua. Kine whaka auha eia ai kawanga hala me i maamani. Pege owana ke iai hanga kovi pe uri i maamani. Kanai kai whaka auha e o tua, kanai ne whakotu uai hatu unga, ki ha hao anga o i kawanga hala ko koi a pia moau, a ia koe tata o kalaisi. Ta koe whama popo ia o ki popo e kongkongini, o ksio e whausa ameni, i e mau mau luta o maa mani fo ou, moe langi fo ou e whakatu fo ou ai o tua. Ta koe whotu unga ia o i tau inasi, o tau mau a kalaisi si sugo tau eiki, mo whakamu, mo tau whakamu ui. Pia fōai ho tau ngahi kofu, ukei ho tau ngahi kofu, tau tui ki he lo tu masani pe mo frafo faka ko ngai kofu ko yak tu huya yo ta ngai lo to pe mo ta ulau mari po ta ngai kofu faka hine hina ki ta ta la uhinga pe ya herea pa a aula kapau ya kalaisi hata ko to ma to aki faka tu fo ya o more anga hine a no aho we o na koko fo o ya ko e I popo no no pe ma ta tolu atau tu pun pungpungin, fatawang ke hoko asam pungpungin ni ko sana tolah dia kita tahu tol, afamat mai sahmi, ok fuak mai he hotua no aloko sisu, ya yo no tak tak aku yak nefai atau fatu fau, tapi he tapi miu fai atau fatu fau pe aku fuak leba yo tahu lo tuas fatu mala, apa aku nefuak mai eloto fofoi kita fai as fakita iki hotua. Papa o ike ke tapo nga ia ki tato tau tupu ihe ofa e o tua ke te tau tori mo tau whaamiri to kiki lava ke tau whaia whakawhetari. Ai mō meni ti te ku o wake iho tau loto ai whatomala pia moe ofa ke o tua pia moe honga ia ihe nefu ofa maa ki tau toru I he whainga tau pia moe whainga aku tau whai. Pia kanga rewa ihe loto honga ia ko ia o ne whakatupu mai ha loto whakawheta ia ai o tua. Ko ia te ngatai ka kia e ofala ia te tiki mo toru Fatawangi ke hoko ai aha koe ni whamanatu ai hifo I Pentecosti. Wede I toa Pentecosti e fuakawa motu ana e mati e toa tolu afe. E toa Pentecosti I he fuakawa fo o malanga pita pe a fraului e toa tolu afe. Koe au ku iai ofalahiat ke teki motolu. Fatawangi ke hoko ai laumari o toa fra malumanu ki motolu I whingako o mowhai na toki whitaulaki I he kaha o. Iai ofalahiat teki motolu kufai I poupouni e huafa tamai. Alo pe moe lau maari maa. Amen.

Pea koe kreise tau iki ko si isu kalaisi o falahi e o toa koe tau tamai. Feohi e oe lau maari e maanoni, kere tau tolu ko toa peia o tangata. Amen.

tawangi neo ngoa tu ai hiva ko ia pe koe ante ma ko ia pe a ma ai si kau fafine toka vai vai o fafia ngai maoni oniki onehanga toi miniti e walu ki he hong fulmawa tau fa osea ke hiva hoko hiva ku hoko o atu ea mai si kau fafine o pulela aki ni ulini o atu ea ni mai si kau toka vai vai o pulela aki ni ulini ma mele se ini ta avo manukia kalolina hafu anapese salome final Mele uheina sela filmo e hala Pea mwe toi ngai kau fefine Kau maasi kau fai ngata ia frasino kotoa pe Oe sea se pule la aki ni ulini Pea mwe talamonu e pe maki mutolu O falahiat ke ki mutolu e ahon Mwe fatawange ke te ki mutolu No lau maali e maa oni Ange koe sabate e pente kosi O kufamana tua I he ahon O falahiat ke ki mutolu Pea koe hiva fra osa ki tau pulo kalama Pea mwe hiva koe ni oku hoko Ho mai eiki lau maali e o ati hiva ko ia maa ki mutol pe a wha ose a kei pe tau polo kalama. E wha wha ose e ahon o ati a maa ki mutol ko toa pe mo kei mea mai tau ka wha taha I e hoatani.